Atalafatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. The headlines, Whanana Efeso Collins family are devastated and disappointed to coroner's report. More school students working to pay family bills, says poverty advocate. In sport, Ari Sever is praying there's a Moana Pacifica next year. There's this. The details in Samoan. Te amareo, talani me Aotearoa ni sila morele tio ni sila Pasifika. O whalia lai ngō whanana Efeso Collins. O fautuanga sa la ngā maile sui suenga ino na maliu. O whailo ai at ngalunga sa la tū la ngā maile wale amatanga. E tu samale li poti le local democracy reporting. Wale e fia fia o nō le amata opu sa whaia le whai unga e unoa ma sui suenga whala wai kele. A te whaama sino maliu. O whanana o te whai pule mō mua le pāti ale Greens. Mo se tai tai o tanga te Pasifika e o kila ni sau te sa mali a fe puari loa fe mara fo fa. Ina wo silo na fatua a wa yatu i te fa mo mo nga sue tupe mo te unga tupe a te maiti a le child fund water run i le unga to tono au kila ni. I te fa mtalanga i te mai a yore fai unga le te maiti a sue sue fa pito mo maliu Corona Janet Anderson. Ta fa di a yore fali tuo fa na Vasa Fia Collins. O matua i mafatia lo na inga toi le fia fia i te fai unga. E le fa yesu so enga fala wai tele le maliu fanana. E bana sa awina tua e ta ru tale le aso nafi sa fisili nye vasa fia e fati nonga a ila tu za fa ma boina le sa ili nga seleni ili temi sa maliu wai fanana. Ma ye ta wai sa la tu mo se fa ali nga ili sili ala titi male lusul fa tu la ta ru na mai an fa ye le fa unga. E pe ona ye ile fa lo ngon ile o lava se temi ta fe ngai. E ngā sese i nai le mba mafor me tā upu, ai patino le le tō sina e o le potium fāsa la launga. Whāpea ma le mba mafo mafo fau o tu inatu i a te iamono na ainga. Sa māwai e le suosu e ngā Corona Anderson, o wha nā nā sa maliu i na wosolo na fatu, o nā wā ungolo na mai suka malo na puta, whāpea ma le toto māwa lunga di teimio le whāmoe moe. Whāli e fia vasa, e ui lava oi unga le su esu enga o whailo ele monio no na inga. Ai pa tino le i fautuanga le tamai ta esu esu e whapitoa. E tu sa ai ma le sao fia i masini whate i fatu e whea vea i a politi whae pro leita. Wha pea mau whai ngā ruenga lango lango so i fōmalo loina e ai lea no whanga. Ai o atu ngalunga sa la ngai lona inga maila wale amatanga e leo ato atoa ona fō ia. O leo fia fia ele minister o leo leo Mark Mitchell i leo leo leo superintendent Rakesh Naidu. I le le lava se te ime vave whaelo ailo nau nau te inga. E fia te moa se sui tau vare pati ele leipa e ui lava. O loo sao fia i talo noanga ma ale ale i so tanga mare sao ngale mu mo tanga talau tele. Ma ia inga wha tino na malo. O nai tu o le pulo vaeango whai ngā pā anga o tanga tānu SS i tu aingo tupu anga o tanga Māori po iwi. Wha pēm tanga talau tele na matanga rua ngau leo leo. Ai ole aso na nafi. Sa wha maoni e se sui tau vare lisi ale leipa. Le o wha tūlanga maolunga tuailon tūlanga. Nei lo le tō tēno whai pule o iei nei le tūlanga se furuma le tōru le lesi. O li kai ana nafi, sa wha matali nei le te iulo le leipa Chris Hipkins i a Naidu, o se tangata le lei tele wapu ei nei le leipa, pe ati utilo i ailo na tō mai, ma le lo loto tele lo na maana malama i le ngāruru e mtangata Maori ma le Pasifika, ngāruru e mtangata lau tele di tono le tunu, e peo na lo loto tele ai lo na so tanga. Whaaria Hipkins, ele vave a waiatu e nai duri fatou sina le leipa o no lo faieta le noanga. Manikom sino le leo Richard Chambers e winga e fape fele o na suia. Mai isi tanga ta whainga alua ngā leo leo e sao loto mai whainga faa porakiki. Ile ave aima sui tau vau whainga palota. O fautua ngā re komisio whainga palota ma o tanga ta whainga alua ngā e fie tau vau sui fai pule. O re faa iloa leilo na whainga alua ngā isi vave e iai. E fatanga i le fare fenga luenga e faya ni feu ia inga tal fenga i more faya yo se ngase senga. E peo le tuu ore nga luenga ma tuu iti te le sao fia e faa mtala nga maale ari. Fari ai Mitchell sa faya le faa unga nai tu e na tele faya nei fau tuanga. I le lise fitu ma le luo sui tau vare patia le leipale sa faa ilo ananafi. E tors furu e sui tau va fau e au fia ima Henrietta Hankin Tangaloa. O Hipkins o lo tulanga mumo le lise pitot ia ima kamer se ploni le sui tau tai foi. Ae lona tōru iai Barbara Edmonds. E le ngata o le alu ilea onga yasa umma, ae o Samsa enga e teusanga su tōru ilea onga maulunga papakura hae skuri au kena ni saute. E whaingarunga fōi supermarketi, mo le luas furu i tūla ele vai aso. O lona whanau naunga e whaingaruenga, o le langolongo ina leo lona tamā, e ngalua se aveta avale la upasese i po le upa, i le pō atoa.
ma fata mo ele na pisini ti fa ka upangi ma moe i mangala i leao. O na ole tango ta te lo le tau ora soi fo nga mal pensini mo lo na inga to su tasi. O le a yeise isi alfanga o Sam ai adu lea o nga ma fai ngalu nga viso soniai ino ni tama. E pio na feto ili tau tongi o pili ma me mana o mia e fale. E li li poter kulupu mo fa atinonga o tamaiti olo mati tiva. Pole Child Poverty Action Group. O le lua fa mele ful fa sa tusi ai o le fainga lua ngari sidi mas fulu ondo le lus fulu itula le vai haso e mfeona ye se afia ngale anga ia o onga tamaiki sa fa va senga ina ele li poti ili se fulu lima fe tu polanga televo e fainga lua ngale va o le lus fulu male lima fulu itula le vai haso e pitai sa fa mani no ai oni fa mau mau nga pido sili ona le lema na mea ya o ina ina ye ma lama le le ai ile fa fita ulim O le suiso opor kulupu mo fa'atinonga mo tamaiti mātiva au kilani Agnes Mangele. O po pole ia fia ngā ieri fai ngā luenga o tupula ngā onga. E au fia i male uti ai lava i ngā luenga e maula na tongi. Ma tau fio fia i lātou male au sio lātou lelei ato toa. Ma ia tau foi o tamaiti ai mo imitinga i mea titele. Ma mea silo na lelei e pio le ave maloia po se fo mai. Wa umitele o na ave mfafita auri mo tamaiti ai ngā maula lātou tupe maua. A e tele tonu e mangele, ua wha tupula ia le avea nei ma mea masani. O nore ma mafo mafo fau ili tango tāra soi whanga. Ia tā ua foi, e marami ia le malo. O no tele atse mea la tu te whai e langolongo ai ainga e maola lalo tupe maua. Ina ia o aina ifso swani tupula ai ainga e ala ir whai ngā luenga a o a o onga. O le suizo upo tangata Pasifika mo le ango maulunga Papakura High School le sieli sa miu ue wha avatenga ina. E tu sambale fase fulu paseno te mai tia angate sanga sifulu lua ma le sifulu tolu. E fai ngā luenga mo ni tula e ngā luenga e fisosonia i o lātu a inga. Ma a fianga o le tulanga ia o ngā te mai te matua e maa e lava. Ai ori temene hei wa faalia Samsa enga o ni isu ana wou ma e lava na tuua o ngā e fisosonia i o lātu a inga mo le taututongi o pili. Wa faria le ri pare mi tu sina me maulo mo tu ko sta falaxen o le fatte no le tau e tu no sa tu ro ton vol a left so son ye le tau ngo tar pin cinema so au ni sila a e le po po ye winga se fa fita uli o se palai a faria e fita fita israel sa fana iran ya na pom fa tun ton vol ma mao ballistic missiles israel ri ma tu mo se te mo mo tu mai no tau fili tau ya perila Mata wa ye o mai li te minei sa la tu fa salave ya umma ya pomu sa fa nena tu Iran. Fa liere ma ngal fita Islami Iran, le Islamic Revolution League Guard Corps, o ne yo sa fa inga mun muni mai yo sa fa inga Israel o Beirut, mai ole ama tanga le ole va so ator fa wa wo sa fa inga fia. Sa longo e laksen il program el morning report le joni sila ele o vave ona yeso na popolenga winga, ile sa palai le soa umma le pensinio ye nei. Talonga. Sa longa di kapteni mua mua lau laka pia na mauna pasifika adi savea i lau faili ipoti o laka pia ya pani e nate talo sia. O le aie lama le au ili tausa fau. O ta ai nei falo fa tino ngā le kalapu ina o tu uina ili vava inga ale kamponia fa ta apeina me to tino le au. O no ule mfaona to e fa awo uina. A fa ilo aie ka kamponi sa uina e ona ina le au le Pasifika Medical Association. E lo tu isi vai ngā tu pefata moe ai. O sa vea sa afiso son in kalapo le Kobe Steelers. E manu malo ele tamar sa ngā kalapo ya pani ni sua ngā champini ni fai ngore vaso. E ne ua fai e inali kupo te spios lus fulo su ton. Sa fari ai. O le mana pasifika o lo iei lava ilo na manatu a o faa wau pea se le mautonu le rumana i ole au ili tamar sa ngā. Supara ka pe pasifika. Sa alongo e sa vea le vayango tala ale rugbyjp.com. O lo tū mau lava lo na whātu o tuanga. Ai a whai e tasi se pasene o iai mori whāsau ino na mōna Pasifika o le mele nā e manami ia. O lo i tālo sia ma te talo o le a iai lava le mōna Pasifika le tūsang fōng. O sa vēnsa a whai e sona sāu māte ina tele le teite i o le mōna Pasifika le tā mani sanga le ruafe marinu fulu lima. Le sa whātu ila loi nei au mālo lo sen usila nei le Blues, Crusaders, Highlanders, ma le Hurricanes. O sa vēnsa. Ora atu e te riu mai nei New Zealand molo na whaia onga re kalapar kopi stills Dave Rennie. Le wa vei nei ma whaia onga ore o Blacks. E tele ina manatu wangi au samea. Ora a whiriwhiri a vema kapitini au tu ore o Blacks. Pea whai lore au a Rennie. I le vaso a sau. Wau tiru tiru nei ala uroka pita i tō fitu ali i ala o Blacks. Sevens a New Zealand mo se la atu whaia onga fau. Ina ua step ese e Tomasi Thama. Ina mai ai ole fatu sinamon ta amrisanga la rangi. Ola la kapita i tō fitu ole fai onga vaso.
o sama sa ave ma vai ngo fo ya o ngo bon to sanga bu tona ai ile mai ai se fulu to sanga sa ta alo ai mole au ile va lo afe lo fulu a ma le lima ma le lo afe su lima ma o tel ton o sa o te me fa se ese ai o le fa unga sama o fo ya le temi sa fa to ile lo ile na au e frani su fulu fa le lima su nga champini le sa na fi ile va o ta mo sanga i bodo i frani Ia man fai a unga longolanga ora ora ka pia Spring Box Africa South Hill sui mo mo o Blacks Tony Brown. Ola a tui tell you my name New Sila ave ima fai a unga longolanga ora o Blacks in lua fe lufuru valu. Ma le lua fe ma le lufuru iwa. Ola a fai unga iwla vai le ese isi ili te mine e ave ima fai a unga fau lulu o yese fe nginga. Ma le la ka pia New Sila i tuatu le ori ta amir sanga ori poru rangi. Ola te usanga fau di lua fe ma le lufitu. Le fai a Australia taranao ne yaso. Iai pele anga malu ya toe. So that's news in Samoan. For Radio New Zealand Pasifika, be kind to one another and happy day.